0: gusilikula kenenda kuna obena nyofoli soro uka lagine Francis Kiriso ya wajibia kono sralika ke zoguta kasarato ye sedao Kiriso re kunye nyangilibi lagine kankabisa mba fila animuwa uka nosralike kasarato ye nga ukundesera kala walea sisan Francis Beseka tekeda lagine ka soro uka akadugukulo sanfe Coupe du Monde karde finalu beka tanya bi Angleterre ani Norvège debena kari nyogona ni olusien folo ye ka nyogon soro obena nyofoli soro kofe kulufla nununga Adansi kokura RFI manekan san fe san kele ani kalu saba furuku furuku ko malini Algeria la se kubena uka san fe danchou dae le kokura ani kukal la sigidon la sigi nyonka jamana kono jamana flanu nunka furuku furuku sorala mali kelenka Algeria jalaki kuye uka pankuru kelena blag drondo gusi mali dugu kolo kan salo avil kalula nga Algeria kunye o jalaki li kombe so so ani nyon sama sama kunchaira sisan Salif Saranogo ben segina jamana flanu
1: Kosabe kumba ni amana sinsi jamana flanunuka dantikil sebenka kunu juma Algeri folo de alase sebendo kono ko kelebolo ministeri ala damina ko kelebolo ministeri ko ka damina kunu juma ko ye ko sanfe dantie daile ko kurani maliye ko pankru soube munbe bo mali wala mako kata mali la ko se ko kata ka seginki o ko ko kanko ministeri flanye dantikil seben jarin kala se ko kala sigide kemal rate bena segi bamako ka damina kunu juma fomi lati la sigide ni tungole la Algeri fe avrika lut le wolo la samba flan mbuga ani duru Algeri ko kanko ministeri ko jamana kuntige ni latigeta wala saka je nyonya sabati uni malice wati damando oko mali marba falanye o dantire nyoko nake oko ko sanfe danti daile lendo kadami na kunu kunu juma civili ani pankuru ani sura si pankuru su be munu be bo Algeri wolo makataka Algeri o wada ka fana ku kala sigide bena segi Alger nga a wati jonjo mafo kumba Algeri joro tu ka bon ko sobe samba flani tani duru ben kan sebe accord d'Alger la nga sura su kelengo ka fana ta samba flani mugan ani kelen Furuku furuku dona jamana flauche o juyara katafe saron me saron mali kelen ko ka Algeri jalaki ku yuka pankuru kelen bla drone do gusi uka sanfe dantie la cour enfanfe nga Algeri tunyo Algeri tunko o pankuru nyuka dantie sago mali makobla sabula saron septembre kalola utinye damakasi sebe la do Algeri kama dinye kiriso ba cour international de justice nyekoro nga Algeri matalike o kilibara ula kumba
0: Iniche Salif Saranogo ni nyofolula. Sisa la Guinée jamana kan nosarali benake zogota kasarato ye. Ola teke tara Francis Kiriso fe ni jwe kalo kile konoton. La teke mbe awadibia nyangili munu kuntara la Guinée jamana kama sedawuka Kiriso fe o nyangili nununka lawalea. Sedawuka Kiriso kunye mwana bonna folo nyangili bin la Guinée kan samba fla animuwa. Sisa ni la teke mbe sekato Francis ka teke da la Guinée kan soro kan Francis jamana kono zogota kasarankera utukalo samba flantan fla wulika jokela wolo vla dokun fagara gendarme fe sanbo chakeda doka baraw konina gwanda wolo kolie ye kasarato ka jeklu nyamoye akaka ni sonja kawlame
2: ma je jikota population jouta le contada
3: nesewani zuguta jama fanansewani zuguta la gineso de lodi mundo naikela mol kamadu talama kalma baba ineroatila kike mol kan zuguta kamo woron vlafa Ni sariani brata, kakiti dia zugota sula batola, ne sewani kiti kenya ula. Zugota jama fana sewani nina, mwurom la lifuani. Sula bato siyama fana, bolofen natiani. Kana bentiani norobeni nima, sede ya utere kafo, kufrangine ya miliar nani, ani milion keme woro, koedi sula batolma. Anya la nyini na Fransi kiti telalfe, aliafo la gine kuna silu nye, aliye zuguta jama bulu nyolasi.
0: Ni kwenye zuguta kasarata uka jekulu nyamogwa ka nisondia kaonye. Gine Bisao, Fangasina, Domingo, Simo Esperera, Blalakata, Kasola, Kunu. Okera politiki nyamogwa inyiralenko surasuka Kiriso o Kiritegala ula. Ministri nyamogwa kore njala kilendo kasembe samba flan mwanduru oktobru kalu ngania. Ngania ula, kerenkerene ala Fangadafiri Musaka kou ani makunyefen wero wala saka Fangadafiri labe jamana inkono. Chenka lafasali kelo ani akanubago ye ni beso so, ojala kilikon beso so, konga ni ajugu debe marabago kono, kanyasi ama. Nigeria, kalandin binani ani waromono kumjauga mnena, jatika wale kelo fe, mekalo kile tanduru temene, ulu lablala, o 70 Nigeria jamana nyame aso irade fe, boko aram jatika wale kulude jala kilindo u wale ina, seri ya ula, kukalandin mnena, kalansu sabari kono.